0: tie fo nyina sa osa me ja program sa osa me ja me kra sa osa ebade be di hene se wodi hene no ye twuma ebade ma won sa so me tie fo no na ohwe me won na wo ba bi ban tie ti fi ebade fo won se ko bibia na ebade yo bibia ho sente ne sin ye wo yesu de mu amen
1: mama yanka mama yanka come up
0: ah bibi yame
1: me shania wa ya
0: pe ja sana ka se eh